0: This is PMN Language News with PMN Tonga.
1: Manalo maria hoi ki pa malo e lea tonga tope. Ko au Filipa Maturalo mo ongo ongo atu si te koni fito si ulai wa fe wa no. Kam na Maori. Ko e wiki fukeni ufuka ilonga ia I e lea fuka kiripasi he toko fa afe ko ia na nautohi ki nautolu e tohi kakai koe o nuusi lani ko kakai kiripasi. I he taimta tau foki o fafuafua ko I kakai kiripasia o nauto olahi e funga kolope o fafuafua ki toko tahakilu wa mano. Kakumu mea I koa koe pureanga o kiripasia o kiai ahono palestini. Pea ufilia me maneaba maungatambu a ia koe fale alea a ia. Pea ufukatau e fa, pea lawa foki e palestinia o take e fonua o tuotolu fukatau fa. Koe fale alea a ia kiai ahono kaume mipa e toko fango fulu maaua. Pea kiai lewa pea moe toko tahaia ufili e he kaubana. Anaban me moto ko ye ko rambe e fisi pe mo aten chen yare e fo no fo fa ta fa pe fil fo ke palestinia a e kabineti a e toko ho ful pe o ye pe mo ko sili o fa feitu me nga hi moto kam na maori ko e fo fe lo aki e mo fe tapa a e kripasi I e fe tau laki O ku viritaki a New Zealand First Year ke nofo ai pe a e totonu ko ia ke fili I e fili fafofonga ko a e fonua ko e tokotaha siti seni pe ko e fotu la o ia ku frahu atu he New Zealand First ke oange pe a e totonu o fili ia ki a tokotaha siti seni o New Zealand I e loa tongan foki o ulawa e kakai o ku nofo fakalao he fonua o fili pe a kui ai pe a mono makatu unga ki he tokotaha ko ia o ku nofo fakalao he fonua ni pe a o ku taumua pe foki ke nofo o kui ai ahano makatuunga tau te fito ki tokotaha ko ia o ku nofo fakalao pe he fonua ni pe a ku taumua ke nofo na pe he Winston Peters o ku tu ia ko e totonu e nia a e tokotaha nofo fonua pe a o ku matea ki a nusila mo nofo he fonua ni o langa ki he kaha u ku o fopapau I mai eni e ahi mai e palemia ko ia o in o intia na rendera modi ki New Zealand he weekend ko a ahe fo ko ni ko ko ma pia ho ko atu e ale a pau na fo mo oni e o fo noa I e peleli na pe pale mi e ko New Zealand Chris Luxon ko a hini o fo historia pe ulanga e fo ki pe mo fo tu tu e fa national ke fili ko ia kahoko A e nau palo mesi ko e te nau fua mo oni ha area pau, mo hangai funua ke kehe e fitu ki he kaha u. E kauhenia Brazil, Switzerland, Argentina, Bangladesh, Nigeria, Uruguay. Pea moha whewhakatawa ki tawa taaina I e waa koe mo Iulope, ae o kukawa ia Ailani, wahe funua Liechtenstein, pea mo Norway. O ki ai foki pe mo whenga maari e ke whenga oe aki mo South Africa, Toake, Colombia, Morocco, Sri Lanka, Pea moi motu ko ia ko Mauritius. Na e pehe pare mia, e whenga e pehe whae national lia ke mau angahi matapā mo ngai whenga maarie, ke tila mo e ngahi whonua koe ni, he tene whakatawhi mai ai e ngai whenga maarie whaka ekonomika ma anusila. O si whepare aki e ngai kolo e saute tau te whetu o ki Taniden e Haveli, pea moi hou ko ia ai tahi. Whetu ko ia ko Mosgiel, o kuna ungaunu he uhalahi, pea alota amaki, pea na e whaka Aki e ka inga aia he pōkakato ane afi e Haveli moe alata amaki. Nei pehe koe pule kolo. Neongo pehe kua holo ai Haveli ka oku e sia ai ngā hei whakatawhi moe tawhenga vai ko ia o e kolo. Nei pefoke o kua iwe sia pe moe ngā hei kolo ia whakasaute pe oku mahu inga ke nau siofi ai matangi. Moe Haveli. Kua tuku mai he o ofisi ko ia o e ambasador Amerika ko ia I New Zealand. Hare tuku tala ki he ngahi whanua e Pasifiki. Ke ua mua nā whai ha tu Amerie ia ki he ofisi o konsela Amerika ki hane tufa tufa. Ko e whatokanga ia ko ini ke ua te nau hapai. Ko e whatokanga ia ko ini ke ua te nau hapai ki si aina ki ha ofa pea amanaki ki Amerika ki ha tokoni. Tane pe foki u giku ke nau whama mao me he tufa tufa. Ka e nofo ki honohake a ki I ai whonga whama ke ti ko ia o e fua o e nau ngā ue. Ko e toko tahata tau pe foki o ku ampastoa ki ni ue kuk ailani pe mo haamoa. Ko o toa e wakai he komisiona ko ia ki he totonu a e tangata. A e totonu e tau a taaina a e kakai ki he lotu I he fonuani. Na e tuku mai ai ha whakamata la ia na e toa e wakai I e whenga maari e koe ni. Na e whakau foki he komisiona a ia hirihane o mai a ngai whakamata la o ku wha au ke toa e toko lahianga ki nao tolu koe o ku laaunga ko hiko no ohofi mono whakamamahi o ngahi community ko uhi ko tui whakalotu. Nane pehe, ko Nusilani ku kamata ki asi mai pe mga hi ngā ue whoma mahi ia. Ko e vae ua ai whonuania o kui kai ke nau lotu pe fie, whoma oni ke anau tui o tua. Ka ehe taimta tau pe, o ku kei whakapapa i pe ai lotu, ehe toko lahi o i kakai o e whonuani. O kei foki pe mai whakatoka amatangi maalohia ki he whakatoke lau e Pasifiki, ki he motu ko ia ko Guam pe mo Mariana Hahake. Ko ia ku whenga ia e kau ngā ue whatu tamakia ke whanofonofo ai kakai koe o tu i he tuunga whanofo. Tu tā maki a e nau nofo o ave na tolu ki hawhetu o kumalu. Ko e ngahi motu koe kuwesia o kawaia Guam pia mo Northern Marianas. Ko e whamatala me he ofisi wakai matangi ia upehe e au e matangi ke kilomita e uangiau ni mafitu ki he houa. Ko e whakatokanga e laufoki ke au e matangi ia ke tuunga ufatu tā maki pe tene whakatupuai pia mo e tāwhia pia mo ngahi haa ke kehe o alfataha mo e tāwhia. Nga tanga beo ngongu kukoku mai makita tole ako ni whatanga peke mu moha o lelei. Ko Philip Motulalo, tu awhatu.
2: Malo Lele, it's Josh Tatofi here, and you're listening to 531 PI on 102.2 FM.

0: Ai, eu fui ao fio até o calor falar aí, tu mata a capicinha, tu mata a cainanga com a mãe que do tour, que ele o que filho veio aí, que longa e pulangi, que lá tem medo de ficar rolando a hippi, menin e ue, que lá tem a rua naí, que é o que fito aqui. Imagina naí a yulai, tu ue a fe o fulmao no, fica ue, que reta que tá aqui a mafala e matou a langi com a mãe que do tour, que liu que fafango e fafango, fou, que reajo, é o como é que mangajo a fia finei, que é um tour a capicinha, né, leitua lá ali malietoa, a loloquine que moto para vihi com a mãe. Que lang mataya tu ha doto la tof kahalo ang atungan ni fa mahani mai he matahola ono ke he matahola hongo fulu tungan na yamata matakay nanga koy ha doto la tof kapsinga ko memorita biafo ki mo vika inga siya tama mukole ko laua ni kamata ha doto la tof kahalo ang mai he matahola tolu ke matahola ono si matuta ki atua yaw ne mo luana penyan mai he matahola Hongo fulu ke matahola ua mo ina wakafi mo he matahola ua ke matahola ono. Kwa ewa ewa tu e kapisinga ko Jorinda Heka Kiniwi. Ka koe mga hau tonu nai. Ai tausei ta whakatu talanga. Mo e hatau tolu a tangatanga hua ia ko vika inga sia tama mo kole. Inga whakalofala hia tu kia koe ke afiafi mo ko moko nai.
1: Whakawe ke afiafi mo e mga hau malolo. Falo falo hier tu kem tu lu tanga tu ko fa nongo nongo mai ki hatu tu la le taung tunga fa mahani
0: e hai atunga nei a koe hatau a fa tu talanga ko fa meta patu ai ke he hawa fa nongo ni ko tu ko fa nongo atu a koe ke he a motu ma mau he o ki o ki va hata pu ko mole atu ki tua hanga wia ke he a fa nongo tau ke he motu ko Australia koi longa longa foki ni ga hai to ka kano hi hawa whenonga koi whaianga hau ua tue ua furumari matau he matakau fisisiali Pacifica TV mo ele tio ono valu tolu leo ongu motu tuku atu e mga hau nei ke la tai mo e hawa tau fola fola anga ke he whenonga ia
1: Fukau ila hi malolo koi uina ni hau hi hato tula matakainanga ni tākerea ki Australia ko Poisietu ni hoko mai ki hi hato tula leo taongo he mga hala ni ngā hua ai a whāma Williamu si koi e maua maumo whāma ke watu ai hi uina ni kai tōkau nā kai e matakainanga ko whāma hako i tau maloro sino si nā kai hoko hana whenong ka koi tunga ia koe finatu, ha koe whaianga hau nei, ha koe matakau ne whakaingwai koe fisisiali koe tua e ua fulmalime tau tau he tāmata ai ke he maanga nā ko Brisbane. Lafia tu kia i fōki mō ia e matakau Pacifica TV mō e leo ongomotu mō e ono walu tolu leo ongomotu ni lango matai ai poke ngā hua ai e tokolonga he tau matakainanga niwe ke he matakawina si lango matai lau tūru haka no whanga mualiwe ke lau tūru au he hoko atu ke he maanga nā ko Brisbane ke he uki uki waha tapu kua mole
0: Tukuna ia koe maanga yo ko Brisbane whana whapehe mai kato tangata koe vihu nimu niwe. Koe ingoa whalua tau mena ni kisie koe ni kua tatai moe mohe misi hawa loto kisie si ofakai oi ai fia haufai yau gen nofa he motuna e maanga nai.
1: Ma heu mori e loto malolo. Tunga ia ke mga honi, moko moko tunga e muta tō tūru ka hā. Mawhana he haka a haka ono ono anga. Siko e tau mena kai ni whahi hia i tau loto ma lolo. Muka muka ka hā ke tau wharikoloa, fruit shop, ha ia i tau kā ufi, ha ia i tau... hei ngā, e tau ufi, mo e tau talo, mo e tau whaniu. So, koe tau mena ia ni, koe muka muka hāia he onono ka hā, he whanu ki ai. Mo e tau muka muka, ai loko hā ka onono ia ka hā he whanu he mutu ni, tau muka muka e tau mena ia. Ka e tunga ne mutu ni, ka koe tala lo he o malolo he ma whana. Pihe ala he viru mai, he tala mai o ka, ui ala makariri, makariri. Si pio ai home ka vei e matako ua ko ma whana hai e si pē tu koe hu hala si ko hingo hata la hawanga so what are you trying to say inga koe home mo hai mo tu nei
0: yeah whakamare moare a koe, a koe neke tau seu se taonga hau ke liu ke mutu ia ko Brisbane, ke manga ko Brisbane. Tunga ia inga koe leo taongo nai onu walutoru. Mai kena kakai ke whuka, ke talahau mai poke whakamama mai kohai alau toru ne ngā hua ke leo taongo. Mai ko hei ngoa alau toru tau whakaholoanga. Ta tai kā mai tau toru tau whakaholoanga hei pia meniwi.
1: Ai mamala yau malolo kailo yau ko poisietu a ko ia takitaki sikisia fuki ai a James Tafatu hahai ai fuki e folo a matakainanga ni longoni o he poia kaha ni kaua unoa kai tunga ia tau lave lave whakatangata kaha hako tu mena tunga na tau tūru kaha malolo ngahua kai kehe hato tūru tau ngahua kai fuaki e folo mga ho ke lati imu te whakaoloanga nese ai mamala hiau ke he tuanga kaha kai tōra he e furufuruala he ke sia alo tōru ia te matakainanga ke he pūri he pōia mua atu ke he taha tupuna koe matuwhiwhini ha a pui sietu ka ko pui pui hana ingoa si tōra he furufuruala and I think that's the oh, whakamore mora kwa hepe te alero mora koe taha mena lohina ia hako kaha koe whakawhitui mwe matuwhiwhini nei si koe Gise koe tua tu hau ni, koe tu fai e hiwunga fulu hana he tau fuu. Mwe whakaonga ngai lau tōri tō kupu tuai, niwe tuai ka ha. Si whanongonongo ka ha ke he tau, ke he halo tūla tau tau hawanga. Tunga na haka ekelesia ko tānoro simi. Tau mga hala ka ha, ni whakaonga e tau unga hau ka ha. Si tau rahe furufuruala, mwe halo tōru a tau tali tua, po ke tau tali tonu, ke he tau waha ni whiakia ki he tau tu puna ka ha e tau mumu ia hoko me ke mga hala ni si kai tōna he furufuruala he whai anga hau ni he po ia whiriwe ia mwe wholua matakainanga ni we ni no nofo he motu ia he maanga ia sorry
0: he maanga ia ko Brisbane if hawa ono noanga Fefe he tala hau, tolongan kaya tau tula tau matakai naka niwe ni takele atu ke he maanga iyo ko Brisbane.
1: Tolongan he tala hau mai lau tulu kakai tunga hea fia, ai tolongan lai, kai haha ia i wharua whai anga hau tunga ia e tau sipoti mo e wharua fusimasini, ki si a e lau tulu kaha, a lau tulu si maame au ma lolo tunga ia kaha Gold Coast, koe tula mai hafa ka mama o ka haitau ma da kawi si whainga he whanongonongo North Brisbane si pehem o ia a kautau tālini ka mama o mauturu koe North o mauturu si lari mea ke mama hafe North suka ma da kawi ni koe self si mama o ka ha e to oang halau turu ka ha he o mai si mreia e no ko mameo e ko pihia ni ka so ko tunga ka pe hake mai i fi hifo mai no for sure ko hoi to ka mai
0: mori ata falalo holo to ki anana i ko North Brisbane
1: ve ko langa ua ka hani we to hoko I mean ka fo fu pihia ka hamalolo e fe mama wo ki halo turu ka ha en asi kai tunga ia tolongi alo tolu ne whakauka tunga ia ha koe mahuinga ha ua furumali me tau he whakatua e matakau nei si mai ke matakau nei ke whelanga o mataia ki e tau matakainanga alo tūru ka ha e tau niwi ni no nofi ai si tokolonga fuki e tau Samoa he poia tokolonga fuki e tau Tonga let alone whai toke alau fuki he poia si tōna he furufuruana ka hae ki si alo tūru e tau matakainanga Pasifika kua mai ke kauwhalata
0: Fai ono noanga na kai a lau tūru ka hai ke tau se taha whakaholanga pia ka ke he moe matu tau matu takianga mo pia meni we tukambe ka hai taha whia whiua tau se taha tamatu la po ke hawhi tū la ka ha pia meni we mo leo ongo motu ono varu tūru
1: Whakau ke huhu malolo hokulu e huhu hao kai mahomo tu fuki ai ha ha ya o ka ha e whakatū tala anga ia puke ha ha ya o ka ha e ono ono anga ia koe whanau na inga ka ke fia kōli mo e whakaapa apa ha koe anga anga ia ka ha ia fia fi kai ai loi o ka ha kai haha mo fama ka he mga ho fama e matuta ki anga ia fratelli ni ka hato tulu ki mga honi ku hoi e teki teki fuu wa do tulu ko e mua nare kai tu matuta ki anga ia si tulu hi fuu ki onono pia malolo ka eki kua ono mataloa ato tu tulu ka ki mua ki mua e tau matuta ki anga ia si kisia fuu ki e tau matakainanga Joe tapatu e toa molaka ne fai langa o matai mai fuki e te walatala halo tulu ka ha ki he hato tulu a leo taongo PMN si tulu he furufruola he kisia ki he fia fia alo tulu tolonga alo tulu koutou muehana alo tufuka vihi ko Carlos muehana alo tufuka vihi Joe molaka Paul Jessup fuki Kaya i fuki tau matakai nanga niwe kai newangi. Kai ilo yau kaha malolo. I was new kia ke alo turu kaha ke community alo turu. Kai tokolonga fuki alo turu. E tau niwe hea fia fia. Malama tau alai fuki ha haia i fuki ai. Ia.
0: E Vika, tuku atu mga ho nei, ko hengua hawa do manatu kai kuhiku, bo ke whai ui atu na karoi ke alatei mo lau toru, ne whanongonongo mai he Pacifica TV, bo ke le tio ono waru toru a leo taongo i Brisbane.
1: Koe whaue ni kia poi mohana toko ua ko sione ke he taule vekianga malolo ke he hako a whenonga ka ha ai a koe liu mai o koe di whahi a noa ha koe e tōra he kai ka ha e munuina no ko fōfō yo he whinatu ka ha ke he moi mena moi kaina ha koe no fō he hotela ia ne tausi kia e tau fia fia anga ia siga whakau e atu ni ke he tau matakai nanga ia pihia mai matua tupuna ko poi poi no ko whileveia ki ai mai tau matakai nanga niwe no ko whileveia siga mena na ia ko poi mō nei ko ia ki he motu ko tonga whinatua ia ia ki hana tau whakawhitu ianga ki he tau whaianga hau ia no ko tau se ki he motu ko tonga si tūla he whakaue. Kai pehena he whenonga, tūla he whiawhia malolo me onono, me tunga e huhu hao ka ha, onono anga ki mua, ke moua e tau mātuta ki anga, ke he uta he tau whikau, mo e tau whakailo anga, mo e mātuta ki anga, mo tau tūru e tau tangata niwe, hako Paul Jessup fuki, ko ia ne whakaholo hahai e tau whakaholo anga fuki alo tūru, ke lata mo e tau niwe, ia ke hungau niwe. Si tahe matufi fine ia fuki ne kua ne fia fia ha ko te un hawanga tolonga ka kam leia fo ela ki te mga ho ko fo ki mai amana ki ke monuina ka ngalo ni ka ha ko lo te ko ko u tu te ha ko pe fe he tala ho ko furu furu ola mai ai e tanga ngai hu mo meli ke mga ho ne ke he mata ka via ke a fo ko e ke fa alo fa mai atu monuina fia fia pia ni ka ka fina tu ke he ki kaina no fam tu
0: Haia ma Tagubisinga e whakatutalanga ia mō Vika. Inga sia tama mō kole, hanga uia ke he hana whenonga, koe whenonga, ai koe whenonga totomu, koe whenonga mafola, kai koe whanua ia ni, ke he motu ia ko Astaria. Kai hanai, e leo lolongo tātu ke whakafiafia ke amtolu ma poi, ke amtolu ma laka ko... Joe, me tau matakainanga niwe, ne kua nonofu atu takele atu ke maanga iku Brisbane i Australia.

Hai mata ke singa wo fulu de minute ne toi ke ta tu no ivanta hala fitu. Pa mo le mole fka la hia tu na kai fai fka holanga fai ma lulu sino do tolu hi fai ta puni. Ha ku fai la vila vi ha do tolu pulu tu no si kolona kumita. Ka ta tu no e mata hala valu. Ha do tolu to valatala tutupu. Mai hea do tolo matu fini ko mo katano puliosi mai motu koniwe pia foki do vala tala fa pa kuspote mai ia hale mo kalei mai do vala tala fa budu putu ai ina ngaro vakafi mai hi motu nei ko disilani pia foki mai atu pasifika a ka hafa tonu e mole mata hola valu a manaki ki tau si ai taha fa katu talanga mo ia e taha e ha do tolo a tau a Pulotu ko ia ko Henrietta Makatongia mai he motu mōle do tōku niwega kwa nofu fukaku mai a ia ke motu nai koni silani. Hanga wia ke he taha he tau alanga tala kū ne kua puto ia a ia ki ai ne kua kautū fukia ia ka kuata he mole mata hola valua ia mata singa ka ka hafa tonu he mole ai e mata hola fitu whakatutala i mona Dean Jackson te maeva ko ia ko e matua fifine ne tamata i e Miss Niue Australia amana ki ke tau se ta whakatutala anga mo ia ki lunga i tau fofonga pepa kupenga hila ke he ka hafa tonu ai mole mata hola fitu hanga uia ke he tau a mamana ki anga ha Miss Niue Australia ke he taunanga ia ka hako e sivi he Miss Niue ke he mutu ia ko Australia hai hafa tonu mole mata hola fitu ka tau se fratu ta langa ia mo Nadine Jackson te maiva ka ua ni mo mataka pisinga Amana kom to vilo mai na kai valuseu na kai na kai na kai lema tolu tai no melge hema ya koi mai ki alolo ke ta tu ta halelo longo ke fka fia fia ki koi poko mua poko mutolu mua tu ke hita mat kai nanga ni no nofo mai he a manga ki lalo ke South Island ya un ki mua ma kalil fka lo fala foki ke he ado tolo ta mat kai nanga ke mutu ia ko manga ia ko amaru ha koe loa ki ai kua state of emergency ha koe tau uhalolo ni kua tōlahi ai uha me whalati lahi ai e tau maanga ia i o Maru te Maru amnaki kua nā kai lauia ke lea e hatu tōla tau matakai nanga ni no nofu atu ki he maanga ia me tau maanga ne tata tata atu ki ai hai a kua lotonga tu ai e hala he whenonga he tau nei mua hoko tu ai tau tōlu ke mahina ki fituaki he tau ia ma tamatakai nanga lima ni mahina ne toi si hoko atu tau tōru ke he manga hala kilisimasi poke tahana manga hala ia ka ukio ki mai to whanau mai to whakakoanga mo e ke lima ka e ono to whaitapu to liolo tōru ke liliu atu e to whakakoanga ka e manako fō ke mga honei ke tuku atu e tau whakalo falai maha ki atu ke he ha tau tōru a tau whanau ni kono nofu whakakū mai mai he tau whakakoanga a kua ukioki ke ua e tau whaitapu ke lātai moe kuata ke uaki he ukioki tuku aonga ke lātai moe tau nei e asu koe ua ni e kuata ne toi si whakausia e tau whakakoanga he tau whanau si hanai aonga vungahau niwe ha whavona tātou e lelo longo nei ke whakafiafia ki hātau tōla tau whanau ni kua ukioki whakakumai he tau whakakoanga ke ua e whaitapu

0: You're now listening to PMN Niue.
1: Ai, hofi hofi atu dau whakalofalahi atu ki am toro ma damat kai nanga. Pe he mai hadau tōla tupuna ko nena vai. Tō lahi makalili halau tōlu e maanga e ko tanini. A kua tō fōki e tau sino. Havili moi lahi fōki e uha mai makalili. Ai, ama tō lahi e... Lahi e sino kwa tō dika hae hako e hoko, kwa hoko doa e tau tōru ki he mga hala makalili ma tamata kainanga a mana ki fōki. Ko e mga hala makalili nei, ko e mga hala fōki a ia he tau feua si pote ne te polo ke lata mo e laulahi he tau whanau fifine mo e tau feua la kapi league, he tau whanau tāne, mo e tau fifine pia fōki me feua la kapi a ia. A mamanaki kia ai peka ai makalili lohi kai longona mai pehe fōki e tau tāla mai he hatu tōla tau matakai nangai motu ko niwe makalili fōki alau tōru kua tui alau tōru e tau tō sini tui e tau peleo e tau tāpuru mawhana he oke momo he pō he lahi e makalili mo e momoko he motu pehe mai kai tala hawanga kua hoko tuai e niwe ke he mawhanga hala ia ni whakahingoai koe El Nino kua tau putu putu matangi mawhana mo e matangi ne o moi haki ua tala aloro mwenei po kua ninga hua e whai fua matai. Ne kua whaka hawili atu e tau matangi momoko ke he hatau tōla motu. Nā kaini ko tau tōlu, pia fōke motu ko tonga, tau motu hatu Pasifika ni nā kai wha mahani ke makalili haia kua longona e makalili ma tau matakai nanga. Ka ai peheka ke makalili atu ke e tunga atau tōlu he motu nei kuni selani. Hawha maale mata hola fitu, hato tolu matua fifine ia kona Dean ka mamunaki ke tausia i e taha whakaduta langa mo ia hanga uia ke Miss Niue Australia Nadine Jackson te mai ewa ka tausia i whakaduta langa ia ka hafa tonu he mole e matahola fitu ka mga honei manako ki tuku atu e tau whakalofalahi atu ke he hadau tōlu a tau matakai nanga ne whai whanongonongo mai he motu ko Australia fi ngita whakalofalahi atu ki am tōlu mai e mautore kaunga hua PM Niue nā kai pehe mai whalu a tau matakai nanga kua nā kai mou e lau tōlu e whakatuta langa hama tau mga haku kui mua tō whakatoka atu e lolo e whakatuta langa hama mō Vika, inga sia tama mō Memorita, hana whakatuta langa ine nai he mole matahola whaa whakalati au, ke longona e mtoru mwatu kato tōla tau tupuna ni nā kai longona e whakatuta langa ia. Ia kai hanai, a vainga tuku i tonga mai lelo longo, niwe mautali.
2: E matangi a koe si toki hala kua tomu.

0: You're now listening to PMNU.
1: Hei, ko mai tuai tōmunga, o kei tau mawehe atua i au. Whakau e lai mahaki o i tulu tulo, kia mtolu ne, whai hewa ni mai, tau se tau whakatu tā langa. Mui vilo mai, mua atu fō kia kai ma whileni. Seo hane whakalo whalahi atu ko koine nofo mai kia mūtu ko niwe. Lau tōru ne kua e vaeva mai whakakū kia mūtu nei ko ni silani, whakalo whalahi atu kia mtolu. Pia fō ki mai hato tōla tau matkai nanga ko mamuna ki ke liliu atu ki hato tōla mūtu mōli ko niwe. Fia fi a pungipungi ua, po ke pungipungi a hofa yumu, kia munui na me mawhole do whenonga. Ham tōlo ka pisinga nei, lei tua la le mali e toa a lolo kini ki motu pavihi, kua mawehe atuai nei, no nofa am tōlo, mwe munui na ia fia fi.

0: Hei a pena e leo lolongo ia mai, hea e aonga tu whānau i kiki, ne whakai ngoi koe vai ne tō mai he langi, si koe taha lolongo ia ke tau sibianga lolongo, he waha ia, linga tau hiva whihanga, hiva taha, hiva ua, ana whina tunga iau he aonga tau whānau i kiki i halamahanga, si linga koe matua ko amana ki puheke ne whase lolongo ia ke tokala ki liu ke matutaki he whalu tau kapisinga aonga haku ki kisi koe hako nakei e tala hauanga i haku. Ka koe mga aho nei, tau whakatoka i e taha whakatutalaanga mai he matanga hua matua mokoina ne kua tau se he mdakau takatakai moana, ne tau se tau whakatutalaanga nei mo moe tau tupuna niwe, ne no nofi New Zealand i ka mata mai he tau uawhi uafumaua, ke whakakise manatu ki halotolo tau mui. Si amanaki ke whakatoka atu tahe tala he whaitapu ke halotolo whakaruanga nei koe PMA niwe. Si koe whakatutalaanga he tapu nei, moe matua ko sifata tangawai tau.
1: Koe hingo hako, ko si whaata, whaavare, haiusi. Kai mongo whamui ka hako, whai taane te he muia, suka hingo he taane hako ko soli malonga tanga vai tau, suka uta te ha he tanga vai tau, ko hingo whakahiku. Si whaata, whaavare, tanga vai tau. Koe tau mamatua hako, ko sani lahi haiusi, moi matua fifine hako ko tui olo nunu fulau. Kai mau haia moia se ko hingoa moia fukeia ko haiusi, tui olo haiusi. Hingoa haana ia ko ia, pe mo ia haana ko nana fandau o ia fuki i Samoa. Kai haure matua fifine hako ki niwe ke he mata sepo hongo, le hongo fuluma varu i tau tau haana. Kakai tau ni niwe fuki ni ka ipehe kai tau Samoa alfa pehe tau niwe kai tau Samoa he no na Samoa kakai tau niwe fuki kai no nofu osu ki tau lofu hana ko ia ni ka hane hake ki niwe. Koe matua haa mau tolu ne finatu fuka mua ki Samoa koe ta koe fifine tuapa. Koe fifine tuapa, ne taatu he tauwhaifeau, Samoa, ne ngahua, kai ai mau e mautoro e he ngoa he tauwhaifeau ia. Ne ngahua lautoro ki tuapa, se taatu mwe lautoro e tamafifingi nene he ngoa kwa selangi. Taate lautoro ia ki Samoa, si nofo mwe ia ia no nofa lautoro ke he ia pia, ke he maanga nā mita stepu ia ne he ngoa kwe a aini we. Kaka mongo te mongo ia, ko seu manu tafa, I'm sure it's seu manu tafa. Aia, si toka hifo mongo ia, si nofo kanyika haa mongo ia, e tamafifine niwe ia, ne taatu he tau whaifeo Samoa ia ki Samoa. No nofo nika haa me tau whaifeo ia, moe manga whao ia ni seu manu tafa, I loto apia. Si pehe haa kwa kisia ne tohe, e vewe he mongo na wata maua mo. Mo wewe taha mga aha o ki Samoa, si whakamaama mai a Sanipoa e pehi. Koe fua ki anga ia, he ka ina a aini we, mai ia tamawhiwhine ia, ne nofo mwe mga whaoa ia. Ha koe uia, koe tamawhiwhine tuapa ia, si taatu ni mwe ia ka hae tau whaifeau ia, kai ninga hai ai to hingoa ka haka, ai matutaka maturu ka hake i roa ko hei to hingoa hei. Ka kai puhako e mongho ia ne finatu ai e tamawhiwhine ia ki Samoa. Si whanongo ia ka tunga ina dala a teo hifo mo ia taha fuata niwe e huifo he malanga. Si whrewe ia ni ka haa mo ia mo se lungi i Samoa. Si mau na laua he mga ahu ia. Si whanau mo ia e tamawhiwhine ni hingoa ko whaavare. Whanau mga ia tamawhiwhine ia, kai noho i Samoa, halaua, kore tau niwe manatu, kore tau niwe a ngayana laua ngā. Si mau mga ia a whaavare, mga taha tangata he nunga ko nunu fulau. Ko ia mai he, e i loto a pia fuki a ia. Ai reo kona i loa mtoro na hai ai ke hewa hai e maa kese fra mua anja sa moa mui tivoli ke whare ki whanga taha ia ne whatua i fuki i haia. Koe mata sepo atu mga ia ia ke whahia ke whanau atu ki ke loto tau ne tonu. Koe whonua he he tau matua sa moa hana ia. He tangata sa moa ia. Suke mga whawa hana toko ronga lahi fukelo tu. Suke mena hei ake whahi Samoa ma tolu ia, mai he tangata Samoa ia ne mau kia whawale, koe tamawhiwhine ha silangi. O silangi, koe tamawhiwhine tuapa, ne tahatu he tohoi whiau Samoa ia ki Samoa, kai no nofalo tolu whanataha, mo koe tangata ia he funua ia. No nofuni ka mo ia tu tangata ini I Samoa. Koe taha ni ka hamu ia tunga ia tunga e matu whine haku. Koe ia ni ka hai ene hake ki ni ui. Ka koe tau lafu hana, nana lafu, osi nga lau tūri Samoa. Ai rā lau tūru ha. Ani ue ke o ki ei. Ko langi, langi ta fuke. Koe urua ke ia. Si longa te whanau ne whanawhanau. Toko hongfru maua. Kai toko tūru ni ne momui. Kā ko maua mō o Langavaru, ko maua te whānau ne whānau ha mōngana o hake ki niwe. Hai ai fuki furu whānau ne whānau I niwe kai oki oki fuki, ai aila lahi ka ha. Kai whai hingoa lau tūru ka ha. E mamasei ki iki, kai maua ni ne, suka menai hai ane whawhetata lahi au mō walu mō kani. Ai lo he whao ako pehe ne te whao ako matua whiwhine ha maua mo waru ko langi. Ko langi koe tau kese ia. Ai lo he te whao. Koe piko ni ka ha koe tau tama keha maua tau tama. Ai koe tau tama ha he he matua. Mana te au e tupu haki ini we tōla he mitoki. Mi taki fuki hake monuina ka hae tu mamatua. Si muka muka lahi a mautoro haka mna lahi fuki lang matai mai he tau lafu ho he matua fifine haki Samoa. Ko Aleki, ko ia koe whai wala avasele fuki ia. Ko atangate ia. Si maua ia ka hamu e tau kese he nak bisa hina ma tu fine aku kai lo helang matai mai ka ha ke to koloa to kai ha ko ia ka danga danga hua he Prince Philip sa mo fo ke ia si mo ka mo ka he ha ma tu lu mo ia si ka long to kai ka fa fa no mai ka ha to to pos to pasui ma to kai ke he ke he si ki si ka ia ha ia ai lai lo fo ke to ni we ia to mo ia ke tu no so pasui ka ha ia so ko ma tu fine ha aku fa mahani fraya ke tunu to sa basui ka ka tau hea mai ka hai mata kai na ma turi hala mahanga ko pet rix alole e hala misliki ha ka tau manga fa ata hai ya ha ma turi ke fa hea I ni we fuki si fa mahani ya ke tunu to wa we to kai pia ke ta atu ke ia ka ore ma ia ka ha ke ke moa eta kai pia ke ta atu ke lo to kai kai tunga ni tala te o monui na matur he lehe langa tai mai he he te mga whawai Samoa he te puhala tuwhanga kai pihia kaha ai kai motu ha tau kaha kai kai tau kai whareko loa mai tau koe koe tau pōtu koe longa la he toko loa kaha whaka whanu tu mau mai e lau tūru kai lata mo mau tūru he no nofi niwi Ona te au kaha koe na ona ia he te mungo ia he tau he aonga I tu fukia. Ala whai aonga fuki ia. Koe tau whai aonga ia I tu fukia ke te mga ahu ia. Tui mana te au haka te whai aonga le whakaako ki au ko Viviani. Matua na hau fuki ia kaha nga hua ke he aonga I tu fukia. Pia fuki ki a Miskulena. Koe tau whai aonga ia kaha he waha ia. Ha mauturu he whakaako o moka he oni, ko lo seta buata, lo seta. I roa mena ka hako he ka whakaako mo he tau whiao ngai. Rora he maroro haro tūru he tausi to whakoanga ke lata mo mai tūru to whanau. Hai ei fuki to oranga fuki to whaiaonga tāne fuki ki to manghala ia. Ko whiki soni man e reo ke mai iloan re mua e. Whiki soni ki ta whaiaonga ni wea ia ta tangata ia lufi. Ko ta mata kai nanga fuki ia mo wiliko. Ko tāne he. Halangi. Hai ei whalu whaiaonga to oranga pihane whainga hua I. He aonga I tu fuki a haka to whaiaonga ia hane. Ne manatu o te whaiaonga ia tungi ni tala ate au. Si ha hai ai fwke mui a taha patu o pātoa ka hala hai whee koe tama whaiaonga whakako ia te mui a. Patu o hau ia vasele ia. Whakako ka hala whakako whaiaonga. Hai a te whalu whaiaonga I fwu pihia whalu ka hane whakamahani. Ka hai ai tama ta patu whaiaonga ka hane tausta whakakoanga. Kei lata mi tau, kei lata mi tau whanau. Sugi ilua koe kei te mga hala ia, ai la whaiaonga I matalawe, ai la whaiaonga I liolau. Sugi au whakoe he to whanau ia nao mai awa sere tam kautonga, keo mai hea onga I alufi, tufkia. Pia fo ki tuapa ma kefu, to whanau o mai hui, kutufi te koe ka hanga ka hiri mo ea onga, na whamahane lo tō ka o hake hala funua kura. O hake mo ea lo tō ka hake o kai ofa koe ki se koe ka kamata au. Whitai ro ta mausi ia he hoko mai ki he funua au. Ka kito mena ohui. He te mga hala ia. Ohui e to whanau. Mai he taha whahi. Mai he taha whahi ki o mai ki he aonga. La tahani ki he aonga koe tufukia. Haka mena tolu ni aonga ni we he mga hala ia. Ko tufukia. A tua sea. Mo kofi kofi. Ko te waonga ni ia. To whakamuia e mui e to waonga whakamuia he wahani. Ka koe tamu te patu aonga lia ia ne whakakoe e to whanau. O lo tūru ka mui e ne tata atu ki I ha kupu o ato lo tūru. Si haia I fuki ni whuru whanau a wasere wa ia ne o atu ki tua sea. Si pihia fuki ni ki he maanga ko ma kefu tuapa. Ka to koronga lahi fuki te whanau mai he te whahia ni mai ke he aonga tu fukia. Mana te wa mata kai mena nao mai alo tūru ke hanga tu whakia vāia. Koe kaina hama tūru lahi e te whakakoang. Te tūku mahi te mamatua. Mwe tunga ni ke hama ha taki tu mau bepehe. O mana tū koe oam tūru he tau aonga ke whakaako ke whainga hua ka moua ka la lahi. Si iloa im tūru na hai ai ne mga aho ke he oa he tau aonga. Si whakamarolo ke whakaako. Rahi e marolo he te mamatua ke whakamafana ke whakaako o ke whakaako. Si lahi fuke langmatai he tau kese ha maua mu varu. Ke langmatai fuke a maua ka haa ke te whakaako anga. Koe tau pārangi ni ka haa fuke ni whakamata patu hai ai e whaoa he whahi he tau whaiaonga ni whakaakareo tamala lohi, si hai ai fuki to whanau e te whaiaonga ni whakaako ke he, to whaiaonga pārangi ni whakaako ke whahe he to whanau I kiki. Si whamahai ni fuki a o Rangi Weliko, si sta haku, ko ia koe e taha whaiaonga ni langmatai ni ngā hua whalataha me to whaiaonga ni ngā hua ke whahe to whanau I kiki. Ko rau tūru ia haia I mwe e to whaiaonga ni whakaako ke he whahi tunga ko tonga kiro ngā hua ia me wholu papalangi ka hā ne whakaako ke to whanau he sinia to whanau he wahanga lalahi ka to whanau he kamata he o whakaakoanga haia I to whaiaonga whiwhine pa wakini ke whakaako I to tama o anga hake whakaako I to whaiaonga ni we ke whakaako I to buhala ke whakaako ke to whanau. Si lewa lahi ngā hua he tau kese hako mei longa I tau whiwhine pālangi ina whao ange ka hake ngā hua ki niwe ke o ka hake tau aonga ki tua te mungu ia ko whai aonga te ka ha e wharu maanga fu kia tunga lia lungi a halawai a matalawe ia si whamahani ka halo tulu ke o tu mau ke ahi ahi ke tau aonga tau ngā hua halo tulu ia tau takitaki peisa halo tulu ke ke Teachers Training College I Halamahanga. Se watu mo ia haka, mai mai nei te ia. Ai te I lewa atu ki tua ha. the mong ha yang ha ko fa ko de fa ya ga ni we train ni ni we ke fa ga ko ha de fa no ni we si on on no ha ke de ma tu ye to ra he im ta ki la he dong ha lo to lu fa da usi ke lang ma ta ye to ke fa ga ko de fa no si mi to lu fa ya ga ke to wa ma fu ki ha ko ha ye yo ko ya ta he a ho he imagina Pamahani ka hake toro siki to moya o hake ki hala mahanga ya toro mayo se moya ka hai to fayanga a hoi to fayanga ta ha do mohe mahina ke fra ko to buhana fra ko ke fra ko ke to fano do va hanga kiki mi to fa wala lahi ni fra ko to fano la lahi ke fra ko to buhana ke fra ko ke to fano la lahi suki to nga hua rangi vili ko ia mi to fine pa mi fine pa lungi ni nga hua ke fai he He junior, ke frak ko to fayanga, ke to puhala frak ko ki, ito fano, si pia fuki ka tonga kilo, mua oe fono fayanga ni, nenga hua ke fahi fuki ya ke frak ko to fayanga. Haye ta haonga fuki kwe accelerate class. Kwe haonga ia, na taha pa waki ni e fayanga palengi ka hau ke frak ko vahenga ia. Si ha haye ni to tama ko fifili ma hito haonga, mai hito maanga. Ke o mai ken kono nofi e lofi ke he tau mga whao halo tūru, ke o atu ke he aonga ia i haramahanga. Koe aonga ia ne tause i he funua nā, ne toka ia ia e tapu ha malama head, e ka sela he vaha ia. Tause nea mo e nea mo whane aonga ka hā mo whakakoa ia to whanau he e ka sela. Si mana teo ke mga hale ya fuki ni e taha mauturu ni hau nofu mauturu ya lufi. Ha mauturu a tama ko si moe i ki ua. Le malahi hana hau ke nofu ki a lufi. Ka ke fai matu taki anga fuki ni e mga yang tuko aleki ke brata hana. Lahi fuki hana hau ke kaina mauturu me nofu ya hae vaha fuata hana. Ke kaina mo motoro si fano na ye ki tonga hua hana ha fano ki liu ki tama matua liu mai ai tonga pe heka ko mata patu ya ha ke mai fa pe me ga lofi ka ele bala he lo fa si moi ko ndala te ya lofi ke fano ha mo la ha ye po ka ala nga baru accelerative class fo ke ya ha te mo ta ha ye fo ki ni ni wa tele tur ga ha ya su ke fa ya nga pala ngi ni fa fa ka ya Kita mungkin ya kah, kalau lagi di kah fakah, kalau mungkin barang ni kah, aku itu fayang kah fakah, kau hebat tu kau niwe. Siapa fakah, kau ni kah mungkin ya kah fakah, kau itu fana, kau mungkin barang kah fakah, kau itu fakah kau angkat barang. Si tunggal ya kah, mungkin kamu ini kau pergi di kah eh, kalau tunggal kau mungkin hebat tu ni, fakah kau mungkin hebat. Kaki siapa kau kah mungkin ya, kalau lagi kah fukit. He mga hala ia, ke whakaako tō tāma ka hake mga hau pālangi. Ke whai whakameanga ka hake ka mata hake alo tūru e tō whānau. A ka pehea tau ka hake, whakaako ni mga hau niwe, e mai ka mata mai ka mataanga. Ai ti whi mga hau pālangi ka mga ia, he pato mga ia, ala whi wala pālangi ka hawa hoko ke tō whānau niwe, ke whakaako ka hake. Haumlai whakaako. Ka ka mena hai e ne mitaki ai, A haye to fayanga palangi, de kamata frako hai to fano ikiki. Lai hakalo tur, e ofa ko he makaka he fano ka hai ma fisi, ke moe lo to matala ke silo fokalo tur he ka ha ko hake moe ka hake to angala ke angala lai, ke mga ho palangi. Kana ma frako ni ka hake lo hini ko to fayanga ni we ni ka ni frako lo tur. Kai Do mo ia ha ko lo hifok do fa e do fa ko anga fa Britania ke la ma tai ke da van do o mai mo ia ke mo tu New Zealand wa ko e ko e ga ko oi fai me lei lo ati ka ha e mo ia a ka pe he ke ma ki New Zealand se la fai vela ni we ka a vela pa la ni lo li nga le vela hi ka fa la te do mo to mai ka lo tu ka ha ke fai lang ma tai ka ha ke la te mo lo tu Aku melayu ni betul ke? Memang fisik fuki ni kalau tu luka hafu fuki hala kisah kau. Kamu ama betul ke? Kau yang menghau hau hemutu, mafisik lah yang kau ke whakahoro tuki mua e tau whakakoanga hau, mua e rota matala hau, ka wanga hau, ka whakaonga koe mga hau pālungi. Kai, mwse koe, na, kakwa lata koe ka ha, ke I loa mua e mga hau mwoli hau he mutu. Koe mga hau tu mau ia ka, kai mitake e te mungu ia, lango matai ka hae, hae e te puhala whakaako, te methods, whakaingoa gei, ke whakaako ke e tau whanau ni wei, ka mata anga ia ka hae whakaako ke te whanau ke tau kupu pālungi. Kai ake kona ona a tau tolu ki ai, ke wharu ma matua ia tau tolu, Koe whakaako pehe a tau raha moia, whakaako I mai whee tau whakaako hau pere tāni a fua kū. A koe tōra he makaka fwoi he mga hau pere tāni a, ka whanonga ngai ka tonga kilo. Ko lungi na whee, tau whai a kai na whee na hua he training college. Moe wharu ni wē fwoki na hua ai fwoki. Ai, koe whakaako mai whee hafwoi tau hau pārangi a hau pārangi na hua tūkana na fua kū ne mai ke whakaako e mga hau pārangi ke tau Tu fai anga tu tu. Koe o mai a maua mai I tāne hako, koe o mai he, tu fai kau hau mai o ke he fai tunga, I hamri tuni. O mai o ke he tempori hamri tuni, koe muta patu I hau mai anga hau maua ke he mutu niko ni silani. So koe mela mga ia ho hoko mai ki hine, koa pe ono ono tika hau mai ki kise. Koa lata ni ka hake no nofa he mutu ni ke tokai tu whanau. Ke wā tuki tō whakākoanga, ne ko hoko mai ki ki Lucilla. Saka mna ngahua leo leo ka haia, kai leo leo rufi tonga ia mwia ka haa e dhāni hako. Kai ngahua whiaonga ka haa awa ia ngai a fuki. Si o mai ni ka haa maua mai tō whānau, si no nofo hifo ni ka haa ke he mutu ni. Si kwa no nofo ni ka haa si no nofo. Si kwa iti ki si e hara ki liu hake ki ni wei whakalateo. Wai ngā tō nonau. Kwa horo te hae nono whi ne, boi ono ono fuki te whakakoanga mo te whanau. Si ki se te uturu mwini kha kwa une une atu tala tura, e te hanga awa tu ki kō ki niwe. Hai o te wharu kuna ke Australia, palana tu e whare mau a hake ta, ta tu e whare. Ala mi pare kutu whatua I. Hai o ka hake ta mu e whare. Ko mō mwia mau ka he pellet, mō e section e mwia. So ke whare mua e ne tu history te katoa e. Ana e whi whare e whi me la ose, kateo wā ose ako I tuako. Hele mungia. Whi maurea maua na hamaua section, ni ka ha mungia, da mai na hamaua whare, tahi en of the motorway, I buta wai, kisem tūre kifi hei tuka via. We toho mai ni ka ha mungia whare, mo e he maua e ri mo ni, da mai ni ka ha whakatū. Whakatū ai a ka ha mungia whare. Si tause maua, o mauose moia, si shift in mai moia maua, mai I pakarene koe o ia la mui, mui ki kain. Ako whakaonga mui e hila he whare, e tā te whariko, hila e, toho atu hake tā he whariko, e whanot biha la whariko, mui a whaka, tā atu whahanga biha, hai to whare, to whare tā. Kai buka buka maua ka hako, whi tā he mau. Ako e haula ia ka hae turaki, e mokone hake mai e turaki. A koe hauri ka hatu raki hake ni pehe. Si ka whaka koe tuku hifo ni ka hake he mele ni hoko mai turaki ke eki. A I hanga ka hake pehe, hanga ki mua koe hanga e he whare. Si ka mele ele tu pehe a e whare. Koe wasi rumu ni ka whahi ko, ka koe frontoa ni ka hako tui toa. A ia, si pehe a ka e, te ha maua lauri, te mungoia ka hake lauri, ke maua wawe ta kaina ke lata me to whanau ha maua. Nofo ke mutu nei, na I whana noa hata uki ngā hua. Kai mongo ia, mana tau ka lau, ka teo whana hake whangako whi aong hi nei. Siku mena ia kāne apply ke ke tīna hanu mtake ia, kwa kamata te mongo ia ke uta, ito whaia ke whaka ke train ito, ito whi aonga mai he tau mutu. Ke whangako hi nei, hako kamata te hake toko ronga fuki to ai lani. Siku mena ia mongo ia kwa whangako te kaha mongo ia tau whalu whi aonga, tungu te whi aonga, Angi ni ka hai te whiaanga tuai, te whiaanga mahe motu, ke niu ke retrain hi nei, ke he puhala whakaako ha Niusila, ke mai ke alo tulu ke eke moto u whiaanga. Si mitaki nahi ma fisi, hako mana taha ni ka hai tau, ka wato I ke teacher's training, it's very much like a refresher ka ha course. O atu ne mwea tahi tau si osi ni mwea si o, ka o mwea kwa ke te waonga, Mitakila hei hau ngoe, o ngoe ia ke he tau aonga, mo ia ke whakaako e tau tamu. ai hai ni dong ko mong ni ni o se fra kwang ha ko na fano he mong a ho ni de ala fa yisaf ni cross fa wat to tam ha ko de moye gi ke ha ko nai Robertson Road ni wat to ge ya lo to ge ha ngi he de moye si lata moye he moye ta te ao ngana so do ao ngana ko do open space school I could do our affair to classroom. I feel like share how the open plan, you call it an open plan classroom. So we open plan here, ha, eh, bahanga me fahi, bahanga me poke fahiko, fahi, fahi. See, Tungay and Kisiako, eh, Matakoya, hey, Matako Maturu, no frako, Kaya Palayo, Kaham, we are yourself and cross, Mona Kamatai. Kita ke mohon kamada ke form a board of trustees ke lata me aung ai how we go Robertson Road put fund for go ya moya and like it into the as a board of trustees fuki ke how ai apply we for fund we out our train for young or some we for a train for young moya moya a qualification ka new seller how they moya ha ta ta ang ha ha kam ta na bit put justice do for la ha ya ra ko mo ka mo ka ha o ke ho si mo we nga hu ke ha ang ai ra ho ha he mu wi he ta ta ni wi he ai gi se o ka ha yu ke ma va ha ko ha e mi ta ka he fe lang ma tai ma he fo ma ni do ha ko ki se an ka lang ma tai ma ni ka he fo to ma ta kai na ha do tu ke ke to ma ta kai na ga fo we ka tu ga mai fo mi ta ki fo ki ha da ma fa sa mo fa ka ha ma tu lang ma tai fa ma ga ha ke fi ve ya me fa la ki se ko do ma ta kai na ga ni we do tu to la he mi ta ki ha he ma ke ke filivei a lango matai, au mai rama imi tida makai. Kai, ai moua ka hae au, ai gise au ka hae au e masamasa kelea ka hae au e nonofo. Lohi mga wha mautou, koe whakaako, tunga whakaako, etu whakaako anga Samoa. Kai taha, gise kai hai ai etu whakaako anga mitaki. Ai hai ai to mena ke, ko la te kele lama tai ka koe hai ai do mena wai la te ya koe ha ko ha hai ai fo anga sa mo ale ai la ta ka ha mu mu tau a su ko fa ka ko ma to lu ke fa fa ko ne ma to ke pu ha la sa mo ha ma to lu kai na ka ta he mena hai ai e to ha ta ki anga mi to ki ke lang ma tai ki hai ai to fo lu wa la fa ka sa mo nei ai fraunga ka ha he to mama tua ke ka ina ka ha ye e to fra kwa nga kwa mitaki ko to fra kwa nga ye ni mai longa to mama tua kwa la ta ke fra kwa ka mo tua to fa no si la hi to pu hala pi ha mo tua wala ni we wala sa mo to wala ni mitaki to mi fra kwa nga ko mitaki ko to fra kwa nga ye ka fra nga to mama tua to ma ha ye ha mo tua a ka ina si frau ngau ni ha mo ya mo tu lu sa mo ni we pe ha ga da la wang ko ka e ko da u ko ni we ma ta la he da u ha ko ni we si ta u se da u da me na ko la ta ke to fa hi to fa hi fa ka ni we fo ki ha he lang ma tai ke to me na pia lahi lang matai ka hage tau tu whakakoanga mo whauru tau mena pihia. Ka e pehe ha kodala hau, wa lata ni ka hage tau tūru ke whakatū mau e tanga hua mitake ke lang matai aki ni ka hage tau tangata tau tūru he motu, mo e whaka ako fuke tau whanau ha tau tūru ke iroi lau tūru, ko lau tūru ke tau tangata ni wea lau tūru. Mo e tau tangata hafa ki he, hafa ki ko, kai mi taki ke maame lo tūru, ha e a lo tūru. Si roi lo tūru, e ka hua whamaroro ke tau mga tau mele he whahi e, kai ke kua ke tau whikau ke lata me mga whawa ke whahi e, lang mo tui. Tana mene hako ke whakama whanatumau ke tau whanau ke whamaroro ke whakako. fapeheo ke teo tamahako, koe ta ngata ni he whaimena nei loa, mui mou e nga hua mitoki. Ke lata mi mga whawa. Se fia fia au ha ke te whanau, tūtū mitoki teo tama ke te whahe nga hua lo tūru ni, ni whakawhi kau ki ai, ni nga hua lo tūru ki ai. So koe tahana mena ia ha ne hako ni fikisi ki ai, e mitaki ha e nofo hataua. Koe nofo hataua ke lata mi te whakako anga fu ke teo tama ke he mutu nei, asi no nofo ai. Siki mitaki fuki kakisia e te whakahiku anga e te whanau, koe whakahiku mitoki. Si taha mena ia hako ne fia fia e ke te whanau, hako pihi alo tolu. Mito tama e mu nika hako tu tupu mai alo tolu fuki. Hai ai nika hama tu utake maroro ka hake te whakako anga. Ke whakako ka hake. Ke rata ni mito mga hala halo tolu. Koe hata ua noa nika hako e langamatai ati ka alo tolu, ke whakatu mau e maroro ke whakako.
0: Hiya, Matau Kupsinga, pēnā whalo tau manatu mai he matua ko sifa hata tangawai tau, ko ia taha ne kua kau whalataha ai ke he taha matanga hua ia ke matua mokoina, ne kua tau se ai he matakau takatakai Moana. Koe mga aho nei, mātou taki a tātou tūla tau whakaroanga ke he taha leololongo, moi amunafi atu fuki ke he mataholo hong maua, tō liu whakatoka atu e he tātou tūla tau valatala tutupu. Kako hanei leololongo, mai a veta salatielu, whakalofa.

Lolongo ya mai he mtaka ha kupu young people's fellowship a wani ken ni mo hafa tua he male mta hala taha se se fuki ni to ma ho to tur ge ho ko tim ta hala ua kai mana mana mo no no to ge follow to to tala he follow to mtaka nanga ni ko ho ko to ge mo tu a melong fa la hi ko tau whakawhirianga, mo e tau hopo wala ke kele, ne kua kamata ki he whahi tapu nei, ki se toko long he tau mga whaoa, ne kua o atu ki he motu ki lata mai tau whikau ia. Hai ei fōki e tau mga whaoa, ne kua watu hakoe tau aho, puke tau mga aho kua hoko ki ai ki oki oki mai e tau whanau mai he tau aonga ki motu nei ko Nisilani, si whamahani ke ute tu whanau ka hake whakawhiawhia, ke ewaewa, ke ua tu ka hake he te wholo tau motu ni ko mawhana he malonga. Makaliri e motu ni he tau tuku Nisilani, mo e nakai tu hanghang bita ki tau fufuang matangi. Ka matafu ki te leo haku ke puhi whakatose, kai tu liu ki ka ina ke tunu tata manane po ke taha sopo ke kai ke ke whakamitakia ke ke aoia ni ke moua ka hae tau nganga furu ia si liwe ke ta maloro seno matau mta kainanga muata ke hatu tola tau matua mo ito whanau ako tau mga hau pehenei ne whamaha ni ke longa tau nganga o ne whai o whano si nā kei hoka tō whānau he oata ki tō aonga po ki mai ke tō tāti ka oata ki tō ngā huanga. Ko e lolongo ni a manaki a tata tūrgi a hi mga hanei, ko e lolongo mai he The Night Creepers, ka pisinga, si a manaki mai fuki mai he, ke mua taha lolongo mai he, patakau losi mai āpia, ko a manaki fuki au, ko a whanongonong mai koe he mga hanei, ki hata tūra whanuanga, PMN Niue.

gitu ku atu te fala fala ya te te tolo pon pu nei to a ka o sero longo nei fo ki ko mai te tolo ki o atu ki fala via ki he taha hata tolo ata ki taki a ko fama vliamo ko ia ko mai ki ki a ho ki fra tu tala ko hingoa e to plans hana ke lata mo hana in future si o te tolo fo ki ki fra no mo ki ia mo e hana foki a taunga hua ni tuku mai ki hata tolu a leo taungo nei koe PMN ni we whalawhala hi atke mu tolu ke pungi pungi nei

ni ko ilo e to tangata lulahi he mga honi po ke he aha flaire ke he motu ko ni wega o aha fai umo ea ke he motu ne ko ni silani ke he wakaleare mo e faile kuai kwa watu a matolu ki loto kwa kui mai e ta ui ke watu da tangata tau pasese ke watu ke nonofu ke he poko ea ni fai watu ke whakatari ai ke reo ke heke wakaleare ka hoko angi he motu ne tangi tau pasese he motu ne ko ni silani fai mga aho he nonofu he poko whakatari ea si mai kei ke mua whalo tau hata ki aha pukai tau whakailoanga mai he tau tangata ngā hua kua whailo kua tua e wakalele ea koe ea Nusila ne kua whinangi mo e mua fuki e tau whakailoanga ka e whakatuai ki he tau telefoni uta whanuka tau Texas ea mai ki tau tangata takitoko taha ki he le kua mo e kua whakatuai e tau mga aho ki mai kei ke lele mai e wakalele ke mutu ni ku Nusila ni fai mga aho mga ia si hokoange mga ia e

Pāwhalahi atu ngā tōlu pui pui nei, kia mutōlu fōki nei kua ala kei tau seosi ki eo atu ke he ha mutōlu tau ngā hua anga, tui tō mena ma whāna, ina tau vai ma whāna, ke whāma whāna mutōlu paka pui pui, fōki mutōlu atau sino hakoa, hoko fōki mai e tō mga lili, nei ki hato tōlu a maanga nei kua kalana, pō ki hato tōlu a motu ko New Zealand. Ringa hoko fōki mai te e mga ho, ki o ata tō tōlu ke vēwa ke tā motu ma whana, o ata ki Cook Islands, ki Tonga, po ke hata tōlu fōki a motu fōhala ko Niue, ke wha ma whana mai hata tōlu a tau sino. Hane tau leo ko mea ke tātu, ke lātumu hata tōlu,

0: listening to PMNUS.
1: Kasing ako daw leo iya da tulog for rong umay ki pungpung inay. Kwa ko may te mga haluana ki mavehe atu. Mui tuku hako ta fukawi lahi ki mutul ni tu mau ki for rong umay ki hata tula lao taongo. Tuku atu tukala fukako ki hima tua ko tu isi tamute ni fai fakalop. Whanonong mai tū maa ia ke he hatatora leo taongo o ni matua langi ke whamuina mā koe ki whamalolo hawa a sino mō koe foki ima viki ke mōna mōnuina e whenonga hawa ka liu atu ki Australia Sydney e whahi tapu nei ato lia tōtolo ki Flavia ke tōtū la whamahani ki ai ano nofu mai mawhola mōnuina a mūtolo a whahi tapu mai mōnuina ta a mūtolo foki a aho Koluana Falanisi Veni, ne? Kwa mawehe atu.